asuka namso dihla ngale sikhathi halala kungu 29 minutes ethu ihora lapha na ke 28 minutes after lapha na ke ihora lesithathu ngiyibeka la ingosi lapha na ke yawa ma top deals ama top dealers umaqathi futhi wangena ama kilometer phezulu lapha na ke mnambithi inhlanzi chophile bekasho njalo mfana umancinza uthe lapha na ke izinyembezi ngithemba ukuthi ke nithokozele nje ingoma zenu nganiza kwethu pheqa pheqa kamawela ngicela lapha na ke ukuvusa isithandwa sami uLungisani Sibiya ngengoma kamaqatha ethi ke ama kilometer kusho kamawela ku TikTok kube uphakamani umhlongo ngicela ukuvusa ugazi lami uphiwa ngema nosibo ngema ngibavusa ngengoma lapha na ke kamancinza izinyembezi sihloko sengoma ke ngithemba ukuthi ke nisithokozele lapha na ke lezo ngoma lezo ngiyibeka la ingosi yamadela budongo abahlanu kuphela abanenhlanhla abakwazi ukuthi ke bangene bacela ingoma abayithandakho bese bebiza abantu ke ababezwa lapha na ke ekhaleni ya usuku olukhulu umvulo lapha na ke womhla ka 5 kuyena belu lapha na ke umfumfu bathi ke uOctober ziyanciphe izinsuku uyaphela unyaka mangabe ke kunjalo.

0: ukuthethe ethatha
1: amen
0: ngoba ndifuna abantu bafakaze namhlanje ufuna abantu bafakaze kuba ugcobo lemali soluthulula ngana ngasekuphumila phe radio sako kubeka siyaluthulula ngujehova uyasebenza ngegama likaYesu
2: mathebo.

Swara sharp, musa kaka ta tarata ba gaga matoro gisipilese makazi bomusa kaula apa nangapa la cha cha cha cha papa rat. Very big mama, 30 plus

ke ba ba tsa mabotlolo are ye ka maoto o fitla ka maoto le zapatisa le ba.

0: indlela nje omene nje ngayo imali zakho kodwa enenhloso futhi phakathi.
1: Mangabe usikhuluma ngayo ibudgeting usuyishilo wayichaza engifuna ukwazi ukuthi why kumele sibudget.
0: Ngizothi nje kubalekile ukuthi uyihlele imali zakho. Uma ungayimanage imali zakho izona izomanager wena. Awuthandi ukuyithola ukuyisima esinjalo empilweni la imali zakho kuyizona eyimanager wena kodwa wena kufanele umanage zona imali ngoba wena umnikazi wazo. So ubalekile ukuthi ubudget ngoba uma ungabudget uzoyithola kufuneka wazi ukuthi imali yakho iyapi ihamba igcine la ukuze ungayitholi usukulento. ESouth Africa sikhuluma ngokuthi almost abantu abalinganiselwa mhlambe ku-70% eSouth Africa abasebenzayo noma bathola i-income. I-income akubi le mali eholayo kuphela, ngabe uyadayisa, ngabe uyayiphandela i-income le mali ezayo eza kuwena. Ukuthi iza kanjani, iza ngamacozucozu, abanye banethu i-standard, i-income nje iyi-standard into efanayo. Umuntu oyisebenzayo-ke uyacabanga ukuthi ngelinye usuku noma ngesonto uma ingena ngesonto noma usebenza ngama-out leyo mali ayihlali iyinto eyodwa. So uma ungayimanage leyo mali uzogcina usenkingeni ngoba uzoyithola ezinye izinto okufanele uzenze zingasenzeki ngoba kubaluleke kakhulu ukuthi uyihlele imali yakho ukuze wazi ukuthi le eyalokhu le eyalokhu kube nemali futhi esalayo esithi noma ke kuthiwa i-surplus okwazi ukuyikho sithi budget and save ukuze enye imali ukuthi uyibeke eceleni. Kuke kuthiwe ke uma usebenza noma uthole umholo kubalulekile ukuthi at least ube nemali yenyanga ey'ntathu elingana nale oyiholayo oyibekile okwenzela ukuthi uma kwenzeka kwenzeka noma yini esimweni sakho seyimali, ngabe uyasebenza noma ngabe uma kungenzeka ukuthi awusatholi lutho kodwa ukwazi ukuthi ukwazi ukuyiqhuba for inyanga ey'ntathu. Ngiyazi-ke ukuthi uma ungabuza nje kubantu kuthiwa wenza isurvey ethize ukuthi bangakanani abanemali ukuthi bayiqhuba isonto noma usuku ungayibali indaba khona abantu abahola namhlanje ngakusasa akusenalutho. So sibalekela lezo zimo ey'njalo ukuthi ukwazi ukuthi le mali enginayo manje izongiqhuba inyanga yonke akuyona yanamhlanje kuphela. So wenze ukuhlela uhlu lwakho lwemali ukuthi uzoyisebenzisa kanjani kukusiza lapho khona abantu okuthola ukuthi ngubona umuntu unembezo wakho uyakutshela ukuthi lento engenzayo ayi-wrong. Akekho okubuzile njalo uyoza umuntu esithi hhayi ngijabulisa umzimba osebenzayo awubuzanga umuntu unembeza wakho okushaya ngaphakathi ukuthi omunye athi hhayi phela iy'kweleti insila yomuntu. Akuyona indlela yokuphila le. Ngiyazi ukuthi omunye khona leli temu elisetshenziswayo lokuthi yolo you only live once.
1: Right.
0: Ma uzophila kanjalo ngeke akuphileki kahle ukuthi ma ngithole namhlanje. Okubalulekile nje msakazi ukuthi ma imali wokufunda ukuthi ukuyibuke nje isebhenki uyibuke. Uqala lapho ukudevelopha iskill sokuthi ukwazi ukuthi kungathi iyafika manje usunezinto ey'ningi oyihleli noyicabangayo ngoba awukwazi ukuphila ngokuthi imali yami ngiyisebenzisa budlabha noma kanjani ma as long nginayo nje eyokuthenga. Ma ke yafika nje usucanga ibhluke noma ishethi noma yini and abantu kuthiwa abantu abanemali abeve bekhononda bethi ayikho imali kodwa abangenayo bafuna ukubonakala ngathi banayo. So
1: yes.
0: Ilezo zinto enye yengqondo noma ukucabanga komuntu okugcina kumenza vele abantu bathi ngizosevani ngoba vele akukho nento engizoyiseva. Uyomangala ukuthi uma ungahlala khona umuntu ongafuni ukuyisho ukuyibheka ibhajethi yakhe ngoba uthi kusiza ngani ngoba ngeke ungisize ngalutho. Mhla wahlala phansi nawe wafunda ukuthi qala uyothi uma usuphakathi uthi kanti lento engangiyibalekela iyani ngoba lento iyisijwayeza ugcine uyijwayeza uzoqala namhlanje usale no-R10 usave uyithagethe. Kufana nabantu ngithi ziningi iy'ndlela zokuseva nokubhajetha abanye abantu badlala iy'tokfela nasemabhenki kukhona iy'ndlela zokuseva imali khona immediate khona fix ube nendlela mawufuna ukonga.

lezi zinto ezimnandi sigade ukubanikeza ogogo ukudla okufana nama takeaways ngoba lokho kudla kuno salt lokho kudla kuno kunamafutha kakhulu so uzobalimaza bese ke mhlambe abanye ke ngendlela abantwana ababhizi ngayo lezi zinsuku and ena abanye bayabathatha babase ekhaya labadala mhlambe singathi indaba yokuthatha umuntu omdala ekhaya umuse kwi-LH home kubalulekile yini noma kubaluleke ngani siye sithi ke okunoma umzali ahlale yedwa ekhaya abantwana bayasebenza bayahamba ekseni babuya ntambama babuya bakhathele abanasi isikhathi sokumnaka bese ke iyangena indaba yekhaya labadala ngoba ekhaya labadala kunonompilo kunonesa ababagadayo ababanika imithi yayo imithi yabo ngesikhathi esifaneleyo kodwa ke siyazi ukuthi thina njengabantu abamnyama kahle kahle lento yokuthatha abantu abadala sibase ekhaya labadala kweminye imindeni akuzwakali kahle kuye kubonakala sengathi umzali usuyamlahla lokho ke kungancika kumndeni ngomndeni uma umndeni ubona ukuthi babhizi bonke mhlawumbe ngeke futhi bakwazi ukuthi ena bamtholele umuntu ozohlala naye bangamusa ekhaya labadala okunoma umuntu omdala ahlale yedwa ekhaya lokho kungagcina sekumenza eselimala aphinde futhi agule kakhulu ngoba nje behleli yedwa akakhulumi namuntu kanti bayadinga ukuthi babe nabantu abazokhuluma nabo so ke indaba yekhaya labadala incika emndenini ukuthi wona uma uhleli uxoxa ngendaba yomuntu omdala osekhaya babona ukuthi yini abangamsiza ngayo ngoba kakhulu kakhulu asithandi ukuthi abantu abadala bahlale bodwa abanye bagcina sebezilimaza omunye uthola ukuthi akasakwazi nongena ebhavini ena azigezele so mayeyedwa nizobuya eselimele ngoba nokuwa bayashesha ukuwa amathambo abo aselula asheshe ena umuntu awe avele aphuke ngenxa yokuthi ena udinga usizo so ngaleso zathu ke siyacela ukuthi abantu ena abadala banakelele siyacela ke nanokuthi abantu abadala uhulumeni uye wanika ke isihloko esithi i-age of longevity so lokho kusho ukuthi sibafuneka baphile isikhathi eside so ukuze baphile isikhathi eside kusho ukuthi emakhaya abahlala kuwona emphakathini abahlala kuwo kufanele banakekele indawo labe thola khona usizo mhlawumbe lezwempilo kufanele baphatheke kahle ba prioritize ukusho ukuthi mabefika bafike babonwe kuqala ngoba babantu asebedala ababadala kufanele bacatshangelwe noma beye endaweni zakasasa nakhona nje noma ikuphi kahle kahle laphamba khona abantu abadala kufanele banikwe leyo priority ukuthi ababonwe kuqala basizakale ngenxa yeminyaka yabo abayiyona banikezwe nezinto zabo amaphilisi balandelwe uma ngabe mhlambe enaku usuku lokuthi umuntu ayobona udokotela bathathwe bahanjiswe bayiswe la befanele baye khona nanokubavakashisa ke nje nibakhiphe mhlambe nihambe nje niyolwandle ugogo akanyathele nje amanzi olwandle siyazi mase lebadala bayayithanda izinto so kubalekile ukubaphatha kahle mhlambe ngingashumayeli kodwa ena uma ngabe unake umuntu omdala uzilandela isibusiso ingakho izilwe inkosi lithi hlonipha uyihlononyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni so umyalelo lo onesethembiso sokuthi kahle kahle abantu abadala bayisibusiso uma sibanaka izinto zethu zizohamba kahle uma sibanaka ke sibanaka ngakho konke sibanaka emzimbeni sibanaka ngokomqondo nje siyabanakekela ngakho konke ngoba bafana nabantwana ingakho ke
thina la ka unjani clinic e Phoenix.

ekhini ukuthi abantu badle ukudla okusuke kunomsoco sini yabona sisuke lapho siqinisile ntakagina noma sinesiqinisekiso ekhini ukuthi uma ukusebenzisa ngendlela lokudla yabona ne-treatment yakho lapho kusuke ukusho ukuthi uphila impilo esuke kuyiyo mtakagina le esibiza sithi i-positive living hayi ngoba mhlawumbe kusuke kwabantu abasuke mhlawumbe kufanele kuba abantu abaphila ne-HIV noma i-TB noma nezifo ezahlukahlukene okanye noma i-cancer kepha no uyabona nanoma imuphi umuntu mtakagina kusuke kubaluleke kakhulu ekutheni ukuthi siyabona sikwazi ukuthi siqinisekise ukuthi ukudla okusuke sikusebenzisa akube ngokudla okusuke kunempilo futhi nendlela mtakagina esikulungisa ngayo kusuke kufanelekile ukuthi kube ababona kube yindlela esuke iseqopheleni eliphezulu mhlawumbe ngenze umzekeliso uke uthole ukuthi ngenxa othole ukuthi nathi siyavimbeleka noma iningi labantu liyavimbeleka ekutheni mhlawumbe ukuthi libe nesikhathi sanele ekutheni ukuthi mhlawumbe lilungise lilungise kahle ukudla ngaleyo ndlela uthole ukuthi abantu bagcina mhlawumbe sebenike ekudeni lokhu esikuya sithi ama-fast food okuyikhona-ke okuthanda ukuthi kwesinye isikhathi kuhambe kuhambe hayi impela iy'nkinga zithande ekutheni ukuthi lapho eziqhamuke mtakagina ngoba okunye futhi okusuke kubaluleke kakhulu kuba indaba ekutheni ukuthi asizame ekutheni ukuthi sinciphise ikakhulukazi ophuzweni lolu osuke mhlawumbe ibeyiphuzo lezi ey'suke yihlosoza noma iy'phuzo lezi ey'suke zinoshukela ngokweqile sigqile futhi ekutheni ukuthi mhlawumbe uma kufanele mhlawumbe ukuthi sinqaniwe siqinisekise ukuthi siphuza amanzi ngendlela esuke ifanelekile uma senze njani mtakagina ngiyathembisa ekutheni ukuthi lapho suke ngempela mtakagina senze into ekusuke kufanele ukuthi ngempela kube yiyo ngoba ikakhulukazi kubantu abasuke bephila ne-HIV izinto ey'nosukela kakhulu siy'nciphise kakhulu izinto ezinekhafeni siy'nciphise kakhulu izidlo ezinamafutha siy'nciphise kakhulu sizame ekutheni ukuthi sinciphise futhi nasohlobeni lokudla noma osetsheni lokudla lokhu esibiza sithi ukudla okusuke ku-process lapho singabana izidlo ey'suke isemathenini njalo ukuthi cha uma sithola ngempela nethuba khona asinciphise kakhulu uma senze njalo mtakagina ngiyathembisa ekutheni ukuthi i-treatment yethu iyosebenzela ngendlela esuke iseqopheleni eyiphezulu kakhulu ngaleyo ndlela ngingasho ukuthi yabona mtakagina ukuthi njengoba kuyinyanga le esikhothama ngayo noma esishwelenza ngayo emtholampilo kuma-support group kwiy'nhlangano zomphakathi ekutheni ukuthi cha zihlabele lona leli khwayela leli ukuthi cha asiqinisekise ukuthi one home one garden siqinisekise futhi ukuthi ukudla esuke sikusebenzisa kakhulu akube ukudla okusuke ngempela kunomsoco nangendlela futhi mtakagina esiyiprepare ngayo akube yindlela esuke iseqopheleni eliphezulu mtakagina uma-ke senze njalo mtakagina ngiyathembisa ekutheni ukuthi hhayi khona ngempela soba sishaya ngempela ngiyabona ngendlela esezingeni eliphezulu mhlawumbe ngenxa yesikhathi mhlawumbe mtakagina ngizothanda nje ekutheni ukuthi ngintshontshele isikhashana lesi ngithi ukuphendula imibuzo la mhlawumbe ngizoke ngiqale la ekutheni ukuthi iyona yiphi indlela ephethize yokunyusa i-CD4 count anginankinga ne-viralod yami i-viralod yami ethi undetectable mhlawumbe umuntu futhi abonge kakhulu lapho but ngesho mlaleli ngeke ngize ngisho ukuthi ngikuyalele ngithi hhayi iyakuma ingen-boosters cha indlela nje esuke ifanelekile kube indlela ekutheni ukuthi njengoba kade ngisho ukuthi sidle ukudla okunomsoco futhi nathi siyiphathe kahle uma mhlawumbe kwenzeka ukuthi mhlawumbe

0: kubizeka ngayo kanti omunye umbuzo kusho ukuthi umayelana la ne STI ethini ukuthi cha ngiyumuntu oqikelelayo noma evakashela noma evakashela esilini ngumuntu ozivikelayo kepha ngaphambilini ngiye ngahloshwa i-STI noma ingayichazanga kahle ukuthi kwakuyintoboni ye-STI kwathatha imijovo ngathatha imijovo emibili kwathi egcina ukuthi kunyamalale for 2 years kepha njengamanje ngiyabuya kubuya okufanayo ngiyaqinisekisa mtungu uba i-treatment ngayisebenzisa ngendlela engangitshelwe ngayo kepha namanje kubuya ngendlela efanayo futhi ngiyaqinisa ngithi akukho la engiye ngaba khona ngangayifikela esikhathini esiningi isivamile nathi ukuthi uma sibheka ukunyanga noma uma sizonyangwa i-STI esikhathini esiningi sinyangwa nathi ngoba sekuvele yabona ney'mpawu zayo kwesinye isikhathi suke sinazi ekuthini ukuthi iy'qashe kangakanani ngoba amanye ama-STI ayacasha noma ishumi kweminyaka noma ishumi nanhlanu noma kuyaphezulu kweminyaka kusho ukuthi ukuhlala kwayo egazini nakhona suke kufuneka indlela yokuyinyanga ithi xaxa kunejwayelekile so ngaleyo ndlela uma ubona ukuthi cha akulaphekanga ungabi namahloni ungaze futhi uthathe iriski ekutheni ukuthi uziyele wena ekhemesi iyakhona kumluleki kwakho wezempilo noma emtholampilo ubachazele ukuthi cha ngafika ngelanga ithize nganyangwa kanje inganikezwa le treatment noma ungeke uyisho ngamagama mhlambe uma kusekhona noma mhlambe amakhathuni ayo usho ukuthi cha nganikezwa le treatment nalale treatment le kepha ingathi ukufa akuphumanga ngendlela engangilindele ngayo egazini ngiyathembisa-ke lapho ukuthi emlaleni ngeke bashaye eceleni bayokusiza nje ungabi namahloni futhi ekuthini ukuthi usho iqiniso ukuthi mhlawumbe kube isikhathi esingakanani unaso le sifo ngoba ukusho kwakho ukuthi ube isikhathi esingakanani lokho kubalekelela kakhulu nabo ekutheni ukuthi babheke mhlawumbe nezinga noma nohlobo lwe-treatment osuke lifanele ukuthi lisetshenziswe
1: mashobane masikudinga sikuthola-ke phi kanjani baba
0: inombolo mfethu ibiza kanje khona maqhona 079-83-75-845 079-83-75-845 kanti enye ibiza kanje 072-7069-556 072-7069-556 hhayi kakina ngiyabona ngathi hhayi kunempela sonto izinto zonke zikuhambela kahle kuxhola maqhawe ngiyabuka la hhayi ngathi impela hhayi leto lena enganginike yona mtakagina ngiyabona ukuthi ingathi ngayiqinise kakhulu kepha-ke ngiyathemba ukuthi mhlawumbe naseqembini elidala mhlawumbe kuyohamba kahle kodwa uma ngibuka la ngasebantwaneni hhayi ngathi konke kuhamba kahle mtakagina
1: angitalaphi ngithi mhlola
0: mtakagina nakho-ke mtakagina ukuthi mtakagina usukona mtakagina usheshe mtakagina ngempela ngempela uqhome mtakagina kanti umuntu noma yabona mesathi nje uyancoma ngoba uyaphemba njengomuntu wakandlovu ukuthi ngempela yabona kuyasonga kuyasombuluka hhayi mlalo mane ugibele phezu kwendlu mtakagina uthi hhayi uyabona usuqeda abantu ngiyabonga-ke mtakagina kodwa-ke anginamona nami ngihamba yabona ngiyinkulumo engcwele ethi thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda
1: bashobane asibuye kakhulu baba isikhathi siphe sona sulu nomhlanje
0: ngiyabonga mtakagina
1: Sandile Khumalo vela kwi-treatment action campaign sihlale siba naye nje every Monday kuyena-ke sibhekela izindaba zezempilo kuhlelo lwezindaba zomphakathi injobo ithungelwe ebandla gama lami ngingu-Wonderboy isibongo ngingowakwagina sohlala ndawonye nje ohlelweni kuyoze kulamule-ke ihora lesishiyagalombili ngikuthembisa ukuthi nakanjani sikuphathele izindathane zezindaba ezithe mazihambe phambili-ke zibe nohlonze osukwini lunamhlanje ongekwenza ukuthi ube ingxenye yohlelo ngokuthi usilandele ezinkundleni zokuxhumana on our Facebook at Inanda 88.4 FM update noma usisendele i-voice note kwinombolo at 068-764-9969 068-764-9969 sihamba sokwamukela nje ihora lethu-ke lesithathu lohlelo-ke lwezindaba zomphakathi njengoba sobandawonye kuyeze kulamule-ke ihora lesishiyagalolunye. Ngikuthembise ukuthi nakanjani-ke sikunikeza nje izindaba ezithe mazihambe phambili-ke zibe nohlanze.

oqokwe ukuba be mayor yamanzi ngoba imeya zaba district zimeya zamanzi sengenzeka kokunye kulandele ngemumva kodwa nje imeya zama district imeya zamanzi nami ngiyimeya sekhingcetshwa nje ngangiyimeya yamanzi manje ke ngeke ngikhulume ngegeqa amagula indaba lezi zemeya yamanzi mina ngibe ngingasiyo imeya yamanzi kola ngiphawule kahle ngoba abantu bakethi uhambe silihamba yabalazi ukuthi luthi noma lune ingcinamba kodwa ma zikhona inhlelo zokuyixazulula futhi kubonakala ukuthi akukhulunywa njenganekwane kukhulunywa ngento ephathekayo kufaneke lokho kubanikeza ithemba ukuthi ukuhlupheka kwanamhlanje ngeke kufane nakusasa uma ngabe nje lo muntu ozama kwenza imizamo yokulungisa ukuhlupheka engaphazamisekanga ngoba uma ethi njengamanje leli pipe ekhulu selikwamadlakazi angithi kwamadlakazi phela niyazi njengabantu balapho ukuthi kukuphi nendawo ngethi ninezihlobo ningakwazi nokuyibuza ukuthi likhona ni pipe eselilapho ma bethi yebo bese nithi hayi kusho ngempela ke lento ayishoyo iyinto ekhona futhi ke mina ngiyazi ngoba ngangumeya wasekhingcetshwayo into yokuqala ngathi uma ngingena nje ekhingcetshwayo ngathi ngizolungisa iy'nkinga zamanzi ngafike ngathola le nkinga ayiphawulile ukuthi iy'nhlelo ebezikhona bejaha ukuyofaka ompompi emakhaya kodwa kungekho la kuzothathwa khona amanzi azongena kulobo mpompi uthole ukuthi amadamu awakhushuliwe amakhulu kakhulu nomthamo osondezwayo ilokhu ngako imiziyanda eyakhayo abantu bayanda lokho kwenza ukuthi amandla okuphakela nokufinyelela kwamanzi eya ngokuya njalo enqini ehlehla ehlehla ehlehla ngoba ngenkathi kwandimizi la phakathi nendawo bawathatha onke amanzi abantu laba segcineni bagcine ngasaphumi kubona ngafika ngathi ekhingcetshwayo-ke cha ngoba ngizolungisa umonakalo into yokuqala engizoyenza ukuba ngilungise amadamu ngwenza abe makhulu ngilungise indawo egcina amanzi la uma usuke emadamini ney'hlanzi ngikwenza kube kukhulu ngakubekela iminyaka emithathu ngabatshela abantu basekhingcetshwayo ngathi mina hhayi iminyaka emithathu kuzoba nomehluko ekhingcetshwayo ngoba ngisebenza ngendlela ehlelekile nangampela ngeshwa-ke ngashe ngahamba-ke ekhingcetshwayo ngiyiqedanga iminyaka emithathu kodade bengibizile nje la khona la kwakumpisholo khona ngoba manje ungekho ngisho okhombisayo ukuthi abantu bake bawacoshe khona emlalazi kwendawo emlalazi ade bengimemile nje bethi angizoyibonela ompompi bevulwa amanzi ephuma exhaxhaze egeleza ngase ngithi mina le minyaka emithathu engayibekayo iyafezeka manje-ke mntungwa okushode nje kuwena kukodwa kuphela ukuba ubatshele ukuthi nini azofika nini azophuma nini empompini ngoba leso sethembiso asimnyundeni kona leso thembiso siyotshela abantu ukuthi indoda eqotho le ayisikhohlisi ithi ngeviki ezayo noma yithi ngoba napho kuzovotwa ithi hayi votani azophuma ngodisemba kodwa iyanitshela ukuthi leli ipayipi ukuze lifike la bese sakhaka amathangwe amakhulu uyabona nje inkulumo oyikhulumile yokuthi nidinga nje uhulumeni ukuba uningezelele or eqinisweni vele sekunesibophezele sokuthi ngizonikezwa u-2 billion ukuze-ke kuqedelwe konke-ke lokhu okunye ukuze anibe gcine bewathola amanzi i-commitment leyo ebalulekile ngibabizile-ke omeya bala KwaZulu-Natali abangamele amanzi weli-ke khona basazohlawula ngeke ngizishoke izizathu phakathi kwabantu kuthi bazohlawulelana ngibabizile ngabanikeza iy'nyanga ey'ntathu ngathi ngifuna imveli kwey'nyanga ey'ntathu ukunibiza futhi nizongitshela ukuthi kusuka kathi ngixoxa nani enanikwizinhlelo zenu senihambe ibanga elingakanani ukulungisa inkinga yamanzi KwaZulu-Natali ngoba ngithi KwaZulu-Natali-ke manje angisabuki ikhingcetshwayo iKwaZulu-Natali yonke abantu bakhona kufaneke bawathole amanzi futhi bawathole ngendlela ehlelekile behleze emakhaya ngoba akekho umuntu othi umuntu ohlale elokishini nasedolobheni uyena muntu ongcono ukwedlula umuntu wasemakhaya sonke singabantu uma
Uma edolobheni naselokishini bevula umpompo endlini kuphuma amanzi nasemakhaya bavula umpompo kuphuma amanzi. Isho labantu bakithi. Abantu bakithi bayabajabulela abantu abaqhamuka bezothi ngizokwenzela ukuthi, ngizokwenzela ukuthi, ngizokwenzela ukuthi. Ilento elethe ububha ngoba sayeka ukusebenza lapha. Wena-ke abantu bakhala ngokuthi sibe sibe nenkinga yesomiso. Njoba desha umhlothi ungqongqoshe. Ngiyacela ukuthi ningaliyeki lolu lwazi olubalulekile labantu abadala. Lokwazi ukubuka phezulu bese kutshela ukuthi ya ikhona imvula. Asilimeni mashishane. Kodwa likhomba ukuthi izoba ncane. Mina nje engakhuliswa ogogo nomkhulu, ngiyangihlale ngibatshela amaqala isizini uma ngivuma phandle ngibuke phezulu, bese ngibatshela ngithi kule sizini izoba khona imvula noma izibabikho imvula. Kufana noma kuthiwa lizoduma ntambama, ngibona nje ekuseni ngiphume ngithi oh hhayi-ke namhlanje lizoduma. Ngoba sasikwazi ukubona. Manje ngithi lolo lwazi sesemqoka namanje, ulwazi sithi lu-ingenious, okuwulwazi lwemvelo nje. Ukulekelela ukuhlonza isikhathi sokwenza izinto. Ngoba ngisho abafuyile abakwazi ukubuka ukuthi hayi njoba lenza nje lizosheshe lidlule, njoba lenza nje lingase impela liduma isikhathi eside, sheshani niqoqe imfuyo. Lolo lwazi sewulwazi kufanele nini badala nilidlulisela kubantu abasha, bese abantu abasha babe nesineke sokulalela ukuze bancele kunina. Ngoba noma umuntu angafunda abe ne-degree, noma umuntu angakhula acabanga ukuthi ungcono kunogogo nomkhulu, kodwa laba bantu abadala banolwazi osemqoka olungabakha babe yisizwe esiqotho, babe yisizwe esikwazi ukumelelana nobunzima, esikwazi ukuphila noma izinto zonke zitshekile zibheke phansi. Manje bantu bakithi, ngithi-ke ungqongqoshe uthi-ke kimi, ndunankulu kuleli phupho lakho. Abantu bala uma beyibophezela, hayi singababiyela, singabatshalela, singabalimela bese beyihlakulela. Kubalweke indawo ezine ngenkathi kukhuluma inkosi mangaphosisi ibale indawo ezine, yathi yabona lezi indawo ezine izona ezizizinda zokudla. Ngathi u-agriculture uzwe kahle. Ngathi uzwe kahle bafundi nodadewethu. Yabona-ke ngiyafuna ukuthi ngithole inkulumo yokuthi lezi ndawo ezine kulinywe kanjani kulolu hlelo lokulima kulo nyaka. Ngoba kusho ukuthi uma nizolima kufanele lezi ndawo ezine eziyimboni yokukhiqiza ukudla niyibeke eqhulwini. Ukhulumeleke lapho ungqongqoshe ukuthi ucwaningo luveza ukuthi abantu baseZululand bayashoda ngokudla. As a result, baningi abantu ababhuqabhuqwa yindlala. Uyabona-ke abantu babhuqabhuqwa yindlala kuzoba nezifo. Abantu bazosheshe bashone. Manje-ke indlela yokulungisa leli khambi uNkulunkulu uhlelele yena kuqala ngokuthi kube neyindawo la khona imvula ikhombisa ukuthi noma kunzima kwezinye iy'ndawo kodwa masiqinise kuzona kakhulu singayiguqula indawo yala siyenze kuba nendawo eyizizinda ezokudla. Ngiyanigqugqumezela-ke bakwethu ukuba sonke sisukume masiphezu komkhono bakwethu, ngampela sisukume sithi cha sonke sithi phezu komkhono. Uhulumeni wobumbano lwakwaZulu Natali uqeda njengamanje insuku ezo-838 wasungulwa namuhla okuyiminyaka emibili. Uyaqhubeka nokutshala ithemba elisha kubantu besifundazwe. Yingakho la nje nibona undunankulu eyifikela ngenyawo. Mhlawumbe phela kwakuvele kwenzeka nakudala. Nani wayefika undunankulu endaweni yenu? Nani nayo inhlahla kuthiwa nje ufika undunankulu weza la? Fanele nibone umehluko. Ona

0: 5 ntambama eMantsela 110 kumngeni road kanti njalo nge 6:30 ntambama kuya ku 7 uyatholakala ku 1KZN TV channel 261 mlalele kwinanda 88.4 FM ngomsombuluko kuya ngolwesine ngo 10 kuya ku 11 ebusuku nango 5 kuya ku 6 ekseni kanti ngempela sonto ungena ngo 3 kuya ngo 4 ekseni ngesonto usuke khona ekseni eqaqela abantu izinkinga zabo ngo 9 ekseni kuya ngo 2:30 ntambama ngolesibili kunenkonzo yamakhandlela lapha suke lungisela khona abantu izidalwa zabo alungise umsamo inkonzo yokuprofetha uze ungaphuthelwa
1: angubingelele kakhulu mlaleli wenanda FM ngibingelele umlaleli wesiyathuthuka FM ngiyasiqubulo esithi kwafika ukuphila angidlulise nasi isimemezelo esiphuthumayo ngomgqibelo kungizobe ngisestenga town hall isikhathi kuzobe kungu 9:00 ekseni kuya ku 2:00 ngicela ngisheshe nifike abantu bakithi ngizona ikhulula ngizokhuleka ngizoqaqa izinto emndenini umema bonke abantu abantu abakomandeni kohlomendleni kostenga Great Town Madundube maphumulo abantu abakonkobongo abantu base Gravelia eThethe bakothembeni abantu bakoshakasheti abantu basothongathi Verulam bonke nje abantu abasondelene noDukuza ngizobe ngilapha eStenga Town Hall ngizokhulekela abantu ngizobe ngiphethe ikhombo kamavithiza ikhombo kamavithiza engizobe ngiphethe ngizolwa ngizovithiza yonke into elwisana nempumelelo yakho mlaleli imindeni donsa kanzima imindeni ixabana yodwa obaba umama sekuligama ukuthi ningabashadikazi sekuligama ukuthi inina o abaphethe lo muzi kunemimoya engenile phakathi kwegceke kunemimoya engenile ebudlelwaneni benu ninezikweletu niqilile zikweletini ngiphethe mavithiza ngizovithiza yonke into emelene na ngifuna umuntu mina othi ngihlupheke ngifuna impilo yami iphumelele ngifuna lo muntu osho njalo angilethile isonto kodwa ngilethe isicazululo angilethile ukuzoshaya izandla ekudala nisonto abantu bakithi sengifuna umuntu mina othi mprophet ngiphathe imali iphela insuku ezimbili zingakapheli ngifuna umuntu othi la ekhaya kunamagundane la ekhaya kuhamba iminenke la ekhaya abantwana ngama weekend babuya ekuseni idakamizwa ngathi idayiswa la ekhaya ngifuna umuntu mina othi mprophet ngicela uzongikhulula ngiboshiwe ngizobe ngiphethe iyona ikhombo kamavithiza phatha umnikelo wayo ka 250 rand ngifuna abantu abaserious ngifuna abantu abafuna impumelelo ngifuna umuntu ofuna ukuphuma enhluphekweni ofuna ukuphuma ezikweletini ngifuna umuntu othi ngiphatha imali ngingena esitolo ngibuye ngaphethe lutho kodwa imali ngihambe ngiyiphethe ngifuna umuntu ofuna impilo nempumelelo indoda ethi inenkinga emzimbeni wayo ngizobe ngibakhulekela abantu ngizobe ngilapha futhi kuleyo nkonzo futhi ngizobe nginilapha umuntu oneyilonda umuntu ovuvukalelwa zinyawo umuntu onenyawo eyishisayo ngaphansi noneqolo elishisayo nomuntu okushisa esifubeni umuntu oneBP umuntu onoshukela ngizobe nginelapha bokhoma ngizoba khulekela abantu bese ngiyabalapha futhi abantu ngifuna lo muntu okhe othi mprophet ngicela uzongikhulula

0: phatha amanzi akho ngo 2 liter phatha amanzi akho ngo 5 liter izowabusisa amanzi akho abe alethe ukuthula alethe impilo alethe ukuhlambuluka phezwe igazi lakho Dr. Mzinto umavula kuvaliwe ngicela usende uWhatsApp ubhale uthi vithiza mprofeti vithiza mprofeti bhala kanjalo vithiza mprofeti bhala kuWhatsApp wakho kwinumber ethi 076 66 48 114 076 66 48 114 senda njengamanje ngiyaqala manje ngiyabavithiza
1: ameni bazalwane ngibingelela ubaba wethu umavula kuvaliwe ngiphinde ngibingelele umama wesizwe sethu ngiyabonga ufakazi bami baba ukuthi ngithe ngisuka la izolo ekuseni ngafika endlini ngathi ukuhlala kancane ngobe kwangena i-call bazalwane mangena i-call eyokuthi bazalwane ngakade nginabantwana ama-twins ngaphinda ngawu-2 ubaba waboshona 2022 engasabanaki engabenzeli lutho kwafuthi ubaba wabo omdala bakwey'ngane zami uyangibonela ukuthi ufela uzolobolela uzokhokhela iy'ngane zikamfowabo manje ngizothola lobo bufakazi kuba kumavula kuvaliwe ukuthi ngiyabonga konke izilosi ngivulelile ngoba ubaba ozowashona ubaba umungizalale ukuthi uney'nkomo zakhe langazala khona lobe bengamningi kodwa uthele osuku lensebenza layizolo umhlabathi ngibusisekile bazalwane ngibusiseke kakhulu ngeyi-18 bazalwane bazokhokhela iy'ngane zabo ngoba mina bazalwane sengaze ngayitholele enye indoda kodwa-ke ubaba omdala wey'ngane ucela uzoyikhokhela azenzele nesiphala ngiyabonga engilozini qhubeke njani ingilozi amavulawuvali uyingivulele ngiyabonga amen Amen bazalwana.
2: Amen.
1: Ngibulisa umama ngibulisa utata bazalwana ngibulisa inkosi yonke. Bazalwana igalamini yomu yesihlabathi. Ngifike ndacela endlini. Ngo-7, ngo-8 salala. Masilalayo kwakhona into eshizithonga ezikhulu ephezu kwendlu eshizithonga ezikhulu ndaqonda ukuba yiwenyika ndaphinda futhi ndacela futhi. Bam ndayigxosha nedwe ndayigxosha ndaphinde futhi singaqoka kuthiwa ngokunayesozela kakhulu salala umakhelwane ngezansi uthi ye uyafika ekuseni uthi hayi bo mamntolo bekunzenjani izithonga bezisisho kwakho asazi bebekuthe ndithike mna-ke hayi andazi nam ndizivile ozozithonga kodwa ndizivile athi ifesti lapha umakhelwane lifile imbobo nje inkulu azala nempuku ebezindihlupha bendihlutshwa zimpuku kakhulu nezinto kuthiwa zizibamba bezininzi kakhulu endlini bazalwana lozo zinto oko ndithe ndasebenzisa izinto ezawumavulavulele ngala ngala ngeyasonto lekamaqaqa kamaqaqa ngale ngalo bazalwana bekunzima kakhulu ndincedakele kakhulu ndiyabulela baba ndibulela kakhulu ndiyabulela kakhulu nkosi yam andazi bazokwenza njani ndibonga kakhulu
3: Amen, ngibingelele ibandla, ngibingelele uba umavula avaliwe nomama uNdlunkulu. Ngifike lapha mina umntwana wami uke washutha, washuthele office. Washo ukuthi uphunywe zilonzo umzimba wonke. Wasethi wabuya imeseji wathi uthi ubaba akenze. Kodwa manje ngangathembi ngoba ngangibona ukuthi mhlawumbe lesifo esezivezwa kuthiwa siphume emkhunjini kuthiwa umuntu uba neyilonto umzimba wonke naye ngoba kwakungenzethi kuba yithanzi bese kuyavuthwa kube nokomi kwafika lawafika wenza kubaba futhi ubaba amnika insizi kwathi aliphelanga isonto lezi ilonto zavele zaphola esayiphume wonke umzimba kuyimanje nje seyipholile wabuye wabuyahlelabuya wasukela kubaba wafonela wathola umsebenzi sethola umsebenzi nomunye ngenza usebenzo le yabantwana ngathi ngibuya emsebenzini ngambona futhi hanti amuhle wamuhle ukhamukazi wathi ubuya epestani kungene ucingo lapha kaphuthume khona wafundela lokhu ekhompyutha wenza ama-website kodwa manje

0: me. Oh, tra-la-la me. Oh, tra-la-la me. Oh, tra-la-la me.
1: Bamba, vuka, vuka. Wembathe amandla akho. Right. Kulukuluke into mayibandile uyayisho. Mangabe iphinda. Una ufuna sibenzise umqondo wakho. Uma into ibalulekile uNkulunkulu uyayisho. Kodwa uma eyisho eyiphinda sekunezinga elithize lokubaluleka kwayo. Singasebenzisa umqondo wakho lapha ekhaya. Ngiyabona vele ngiyazi ukuthi udakadiwa wena. Awuzukuzwa vele ukuthi noma sekuthiwa vuka vuka uzoqhubeka ulale ngoba udakadiwa wena. Ithi iBhayibheli vuka vuka wembathe amandla akho. Okay. Ngendlela iy'nkinga esezikuhaqe ngayo akusavukeki. Lalela, kunabantu abawe fani.

Initially, abangavuka kunabantu abawile ebusinessini abangavuka kunabantu abawe ethembeni abangaphinde bavuka bangaphinde baba nethemba empilweni. Ithi iBhayibheli namhlanje vuka noma ngabe uwe kangakanani uwiswe. Kunabani nje abawiswe izifo eyisemzimbeni wabo, akusahambeki, akuvukeki, kuyaguleka. Lalela ithi iBhayibheli vuka, uthi omunye nivuke kanjani umprofethi ngoba ngicindezelekile. Angikhathali ukuthi yini ekucindezelile, ngizothi namhlanje ngizomemezela into eyodwa, uzovuka wena. Ngoba iBhayibheli ithe vuka, vuka. Lalela, uzovuka wena. Kukhona ukuvuka kokuqala, mangaba lokhu kuvuka kubili. Kukhona ukuvuka okumenyezelwayo, okuyi-warning kuwe. Makubonakala ngathi akuvukeki, lalela, kukhona okuzokuvusa, kukhona amandla azokuvusa. Ithi iBhayibheli, ukuze izinto izokwazi ukuthi kwenzeke, vuka wembathe amandla akho. Number one, kunento okufanele uyembathe uma ungumuntu uphila. Kunento okufanele wazi ukuthi izokwazi ukuthi inqobele igama laleyo nto ngamandla. Lalela, ngizokutshela mina ukuthi musukulala kanjena ikhalifa, musukuhlala kanjena izinto zingalungile. Vuka, uyazi umuntu noma ethi uyakuvusa wena awufuni ukuvuka ngoba uthakathiwe wena. Kwesinye isikhathi inhlupheko ikucindezela ungafuni ukuvuka. Musukuvuma ukuthi ucindezelwe izinto ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi usizi olucindezele nohlangabezana nalo lwenza ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi inhlupheko icindezele ngale ndlela yokuthi ungabe kusavuka. Ithi iBhayibheli vuka, vuka. Vuka wembatha. Ngizokhuluma ngokuvuka nokwembatha. Okay. Nansi ke into. Kukhona umuntu iziyoqalela ukuthi vuka. Lee awareness. Lee sexwayiso sokuthi vuka. Lele lesipili futhi elithi vuka. Libiza i-action. Mawusuzwile ukuthi kanti kumele uvuke. Awukwazi ukuzwa kuphela ngokuvuka bese ukuvuka ungakufaki ku-action. Ufanele ukuthi uzwe izwi elithi vuka maqede bese uyavuka. Ngoba ukuzwa ukuvuka nokuvuka akufani. Sewuzwile ukuthi kuthiwa vuka. Vuka ke manje. Lalela, lokhu kuvuka kusangenzeka. Noma wena ubona ngathi kunzima, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mina kuzovukeka. Inkinga awenzethe lutho. iBhayibheli iqinisekisile ukuthi kumele sembathe something. Ubona ngathi uyehluleka endleleni, awumbethe lutho. Ulula noma uhamba, ayikho into embetheyo. Emhlabeni kudingeka amandla. Uma ungawembathanga amandla emhlabeni ngeke uzenze izinto. Uma amandla ungenawo emhlabeni ungeke uphumelele. Ukuze uphumelele udinga amandla. Ukuze uhlule izitha udinga amandla. Ukuze wakhe umuzi udinga amandla. Ukuze uganwe udinga amandla. Ukuze ufuye udinga amandla. Ukuze ufezekise amaphupho akho udinga amandla. Ukuze ube nemali udinga amandla okuba nemali. Ayikho into ongayenza unguwe nje ungenamandla. iBhayibheli ke iholela abantu emandleni. Lalela, kuthiwa vuka wembathe amandla. Yingakho mina uthi omunye ngizowathathaphi amandla. Lalela, abantu emhlabeni njengoba babona bephithizela behla benyuka bafuna amandla. Noma beyothwala abantu basuke befuna amandla. Noma abantu befuna amavoti bafuna amandla. Emhlabeni ngamandla aphumelelisa umuntu. Lalela, noma umuntu ezokucindezela ukucindezela ngamandla. Noma umuntu enzani na empilweni yakho kodwa udinga amandla okuthi akwazi ukwenza lento afuneke noma ngabe icindezela wena noma ngabe njani. Manje wena inkinga yakho awufuni ukuvuka wembathe into ezokuphumelelisa. Yingakho-ke ngampela kule service kulokhu kulezi nkonzo inkonzo yokwembathiswa amandla. Lalela, ngizobe
angifuni ukwenza izinto eziningi ngoba sengikunikezile izinto kodwa manje nabanye bakunikeza izinto bakusikoda into ongayembethe amandla awubathiswanga amandla lalela kunomuntu ose omunye uhambile wayothwasa efuna amandla omunye wenza konke lalela uthwasile lo muntu kodwa amandla awekho akelaphi umuntu baze bambize ngomthakathi lo muntu uyakho.

wakhe kubonakala ngathi into engekho amandla awekho ufuna lalela nabathakathi bayamehlula uyakholwa inhlupheko iyamehlula uyakholwa uyathandaza kodwa uthandaza amandla awekho awusoze umthandazo wakho waphumelela ungenawo amandla wamthandazo wakho udinga amandla ukuze kuthiwa ungumthandazo wangempela ngoba usuke unamandla ithi iBhayibheli vuka wembathe amandla uma amandla engekho ayisokhe into ongayenza iphumelele nginasevisi enginayo amadeyithi akhona abekiwe kulamadeyithi ngizobe ngizokwembathisa amandla nami uNkulunkulu ungivulele isimanga wangibhathisa la mandla emva kwesikhathi lalela emva kwesikhathi kunezimo kunemibuzo engizibuza yona lapho khona kwenye inkathi ngibona abanye abantu uyazi kubuhlungu ukubona umuntu uyafika uzofuna usizo uyaphinda uyabuya uyaphinda uyabuya uyamnika iy'nsebenzo noma ama-product owaziyo nawe ukuthi la ngampela uma ngimnikele insebenzo lo muntu lo uzosizakala uma ngimnikele insebenzo uzophuma ey'kweletini uma ngimnikele insebenzo izinto zakhe izovuleka uma ngimnikele insebenzo uzophakama uma ngimnikele insebenzo kuzoqaqeka ibopho kuqaqeka amafindo hhayi khona kutholakala ukuthi no usuyamnika iy'nsebenzo zinawo amandla khona ku-right kokukodwa nguye ongenamandla bebona ukuthi uma engenamandla akusebenzi noma yini ongamnika yona umuntu ongenamandla lalela umuntu ongenamandla angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo kodwa yini ngamsebenzeli ngoba akanawo amandla amandla adinga ukwembathwa amandla adinga ukugqokwa njengengubo amandla adinga ukugqokwa njengempahla yokugqoka amandla kumele ahlale kuwe amandla kufanele abe khona ngisho olimini lwakho ukhuluma khuluma amandla noma ukhuluma ngisho umlalela ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla uma usawubona wakho engeke lalela usawubona womuntu onamandla ugilima ihlolo umuntu onamandla noma evuka ekuseni amadimoni ayanqanqazela kunqanqazela iy'lwane manje wavuka ekuseni wanyathela kunyathela umuntu onamandla ngisho kuthiwa abathakathi bebetshale ini egcekeni lakho kunento abangasayenzi abanumzane le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyalu uhambe ngegcekeni lakho kuqala abanumzane bebevuka baqinde kuthi umzane uvuka nje uqindile nesinene uyahamba nje la egcekeni lakhe uyabheka nje ubheka kwacingo ukuthi mhlawumpe noma mhlawumpe uyabheka ukuthi akukho yini lapho mhlawumpe okunembobo khona noma lapho mhlawumpe kube nenti abheke iy'mpahla ukuthi hhayi ziphelele nto lale usuke etshala amandla enyathela ngamandla uma uba bengasenamandla ikhaya liyafa uma umama engasenamandla ikhaya liyafa ngoba amandla ayabiwa ingane yala ekhaya kukhona amandla okufanele ibe nayo umama wala ekhaya kukhona amandla okufanele abe nawo baba wala ekhaya naye kumele agwaliswe ngamandla athile umndeni uma usuphelele kunamandla okufanele wembathe kunamandla ambathwa umuntu ayedwa kunamandla embathwa umuntu ngoba engumzali kube namandla ambathwa umndeni kube namandla ambathwa umnumzane kube namandla ambathwa unkosikazi okanye umama bese kuba namandla ambathwa umndeni ijule kakhulu le ngelinye ilanga ngoba ngizoke ngiqhubeke ngizophinda futhi nginikeze isikhathi lapho ngikuchazela khona ngala mandla kule nkonzo enginayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadingayo hhayi ukuthi ngeke uqashe inkinga awunamandla ngabe suqashiwe uqashwa kanjani ungenamandla uzoxoshwa nje sekuseni uzothi uqashwa nje ubuxoshwa hhayi ukuthi ngeke ulijise ngabe surejistiwe inkinga awunamandla wena ulula wena awunamandla wena ulula uyathakatheka ngoba ulula wena awunamandla wena mbatha amandla wena akhona amandla ngizokubathisa wona ngomhlaka ngalula amadeyithi akhona lalela angingene kuma-product ngoba ngizokutshela le nto yamandla kukhona obhala kahle othi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu ngoba uyabona amandla maye ngekho izinto azenzeki ngoba ngisho uvika ngisho uhlaselwa lalela uzowasho uzoyasho amavesi nemithandazo kodwa uzogaxela ekutheni awunamandla uthi obhala kahle uthi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu la uthi futhi

yabonga ngempela umoya ongcwele asihole asiqondise sihambe ngokufisa kukaNkulunkulu. Sibonga kumprofeti kakhulu kakhulu kakhulu nje uNkulunkulu elokhu emgcwalisile njalo ngamandla emambulela izinto ezilusizo empilweni yethu. Sibonge namaproducts ethu amasha azosisiza kakhulu ey'meni esibhekene nazo. Nasi ispray bakithi sokwelula umzimba, amamasel abuhlungu, amamasel umzimba wakho uyakhathala, umqolo wakho uyankenketha, amadola ayankenketha, imisipi yadonseka. Nasi ispray sasembusweni sesikhona sizolungisa sonke leso simo. Nansi-ke insebenzo yakho futhi yokuqina umlomo wakho namazinyo aney'mbobo, amazinyo bakithi aney'mbobo, akulaleki izinyo liyankenketha ebusuku. Thatha nansi insebenzo yakho azokuqineka amazinyo. Kusuke lento khona lento kuthiwa yiplagi elibasemazinyweni, lento engathi usimente, amazinyo angabi mahle kahle azigcina izinyo selibola. Le nsebenzo-ke izokusiza kakhulu kungayi lapho. Thole usukhipha amazinyo suze usele nezinyo elilodwa, usele nezinyo elilodwa manje kubi kakhulu. Hhayi-ke wena-ke ongakafiki leso simo sinqandeke uma unenkinga nje ukhishwa amazinyo, ngoba phela njengoba egqwalile nje anenkinga vele, agcine sebola, agcine seba nembobo, gcine usuyolikhipha izinyo. Ithathe-ke le nsebenzo izokusiza kakhulu. Asiqhubekeke siye lapha ema-dating ethu. Umprofethi ukhulumeke ngendaba enkulu yokuvulwa kwe-ofisi lethu laphaya ophongolo, umhlaka-2-ke usuku lwakhona laphaya kwami. Kwami bayazi abantu basophongolo kwami u-office number 1 lizobe livulwa-ke ngokusemthethweni leli ofisi ngomhlaka-2 ku-October. Asipheleleni khona, sifike nje kusesekuseni ngo-8, kuthi kuqala ibhizi kamprofethi vele thina sesikhona. Ziningi izinto ozofike uhlangabezane nazo lapho ozoyithola. Kuzoba nanezipho nje umprofethi azonipha zona laphaya ngalolu suku olukhulu. Bese siya laphaya kwaNongoma-ke ngomhlaka-3, umprofethi eliyobe khona-ke eNongoma Inn isikhathi u-10 ekuseni.